0: ucio gino ciugi ko ni kuguikara nyaririni cia Kristo ni tondu wona wagikia kundu kungi na kungi gutire mudu ugutunya ugutunyukithia mudu cio waikiria kigo kigutire mudu ukota kumutunyukithia ndumiriri iyo na ngai witu arothi na mbere kurathima ciugo shimuigi na ngai witu arokumio dakika 25 ni thaa 10 cia rushini and good morning na orori ginedirira kwihoka ni uragire na muthenya mwega na tuthina mbere kuhoya maundu ma mirurungano mathire na nigethe tuthina mbere gukuru tukirutaniria kuruta mawira maria ngai aturathimite namo na mambo na maombi herubu nyedeta rubiru rukoragurini tu ni jiru thiga tituhu todo tituhu guikaraga tukihoyaga ni gweda tukoro na hida lia kuhoya
1: ugoto tuwa sheshe li hotani. Thank you. Asante kameme kayo kamu igi goroshi ito neyege ya tiyo ni wedo wako.

uthikiriria reke tucokerie ngai witu ngatho muthamaki mwene hinya wothe nigukugoca tugukugoca kiroko iki kiega urikitie gututuga nakio we ngai witu we wakugocwo tene na tene wewe wakugocwo we uturirikanagia uge orundu mwena uhoti ni ciaku we ngai wa Danieri wekire maundu mamagegania kuri Danieri ona ikitio irima-ini ria muruthi kana ria miruthi ukimuhonokia na hinya waku niwe turagathiriria we ngai wa Shadrach Meshach na Abednego ukimahonokia kuma mwakini ule wakitio tondu ni mariga kuinamirira ngai cia mihianano we ngai niwe turatugiria na gukumia na kunenehia muno because we have no other god ni ngai iriku ingi ihana tawe we ngai ukoragwo unyitite kiambiriria kiundu nginya kirikiriro ni ngai iriku gatagatini ka ngai ikihana tawe we mwathani ororingi ni iriku ihana tawe we uri uthingu wa magegania ni iriku ingihota gukurugi turingira ciama na gwika ciiko cihinya ta ciaku we ngai ni ngai iriku ingihota gutwarahura tiga wewe warahuranaga na ukahotithia mundu gukorwo akiona muthenya ungi mweru ni ngai iriku ingihota gututindia gukira we mwathani witu ututindagia kuma ukiambiriria tukona mathaa ma muthenya wi wothe na nginya tukona tugitiriha muthenya ucio ni ngai iriku ingihota gutumenyerera nginya utuku wi wothe gukira we mwathani witu uturoraga utukuma ugatugitira tutikae gukorererwo ni undu mworu ugatuhitha wego hitho-ini waku ugatuhe nginya toro uria tukomaga na gugiuka guthereruka ningi ukambiriria guturinga ringa nigetha tumenye ati muthenya ungi ningi ni wakinya ni ngai ingi iriku ingika ciiko ta ici na kuguru cinirwa umuthi we niwe tugucaga tutiri na ungi wa kugoca we niwe tuturagiria andu we niwe tugathagiriria na tunua tutu twitu tondu ni tui gutiri ngai ingi ingihota gwikira hinya thiini wa miri itu gugukira we wotithagia moko magatamburuka ukahotithia moko maka maguru makahota gukinyukia ukahotithia nginya kanua kuhota kwaria matuku igwa mathukuona it is all about you we uhotithagia nginya ciiga na ciana kuguo thiini igakorwo ikifunctioni uria cifunctionaga niwe na niwe mwathani witu ni thank you ni tondu uguo ukoragwo utariie na nitwahoya utukiririe ni jwe gukwihia ni tukwihagia muno tukwihagia muno ona ciana ta ici cithiini wa cukuru uyu wi mwena wa Kisii no meciirie makiprotest na gwika maundu ta macio ni maundu mega muno mareka no mwathani ni tondu wa kunyihirwo ni umenyo ni kio ringi makoraga kana arutwo mekoraga magika ciiko ta ici na kuguo maundu ta maya ngai ngamacokanĩrĩria mothe na ngahoya tu turekagire ni tondu rũĩ rwa thakame nginya mahinda-inĩ maya no rũratherera thakame yaku no njigu nginya mahinda-inĩ maya ngai may you forgive us ona maundu marĩa makoretwo magĩkĩka nginya bũrũri-inĩ ũyũ makoragwo magĩkwo no andũ mena hakiri iria we ũmarathimĩte nacio handũ ha mahũthĩre hakiri iria ũmarathimĩte nacio wega magacagũra gwĩka ũrĩa gũtagĩrĩire kũnyitaga arĩa angĩ mĩgwate gũtindaga magĩturithia aciari angĩ ngai and we are tũkĩhoya ũrekeri maundu na ma ungumania ti maundu makoragwo me mega maitho-ini maku na mekagwo no andu maramenya uria mareka makaga kwihokeka makamenya o no kuoya no kwiyoera no gucokanĩrĩria megucokanĩrĩria na makarigu magakorwo mariganĩirwo we ni ukoragwo nyitite mioyo itu wai wetu wa umefichwa ndani yako wewe Yesu na Kristo na Mwenyezi Mungu mioyo itu ikoragwo hithitu niwe we ngai na noyo ukoragwo ukimenya o mundu o mundu uri ukarahuka rucio uri ugutinda taru muthenya wi wothe muthenya wa umuthi we ni ukoragwo ukimenya na kugu kira ukwikikia umuthi handu hatu ikarage yuno tugi korokagira indo cia gukuthi kai tutangie da tugu kuru tugi korokira kiugo giki giaku na nigetha mwathani tuthi na bire gukuru tu ina umenyo mwingi tukamenya uria turafatara gukuru tukihandle maundu tuigwire tha tu ngai no tuthambie na thakame yaku mwathani ũguo nĩguo ndagũthaitha wĩ ngai mũnene na wĩ ngai mwega na kuguo maũndũ moru makoretwo magĩkĩka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ ndahoya tu may you cleanse this country tĩri wa bũrũri ũyũ nĩ ũnyuĩte thakame nyingĩ mũno andũ makoragwo hivi tũkĩhorera horera tu na ngai ngahoya tu ũtherie tĩri wa bũrũri ũyũ nĩ tondũ ngai nĩ ũrĩ tha
na nituiga ni thank you muno gutuigwira tha nigetha tukoro tuiho nitwa gucukiria ngatho muthenya wa ira ni urathirire muthenya wege maini na saba saba de kwina maundu mara makorogo makiririkano no ninge ni gucukiria ngatho ni thayo urari ku ni gucukiria ngatho utina kuro kwina uthuka gia waitu ni gucukiria ngatho mwathani gutina gia na kuigwa ti andu ni manyitirwo migwate ni gucukiria ngatho ngai ni kumenya ati mwathani twakuririra ni ucokete kana ni ukoretwo kiamukira yuru mahoya maitu mege maini na fururi uyu no thinabire kurora fururi uyu na Doriada, especially mahidi ni tamaya tuwele kiri mwaka wa idhura no mwaka ukete gai. Utu igwire tu dha gai. Na nigeza tu thi nabre kukurotu kihudhira umenyo uria tuwe na guo ogi. Urio thi te nabre kuturadhi mana guo. O thi nabre kukuro kihudhika. Ona makiria ni dhini wa leadership ya fururi uyu. O thi nabre kukuro kihugi tirako. Uligi shiri na thakame yaku gai. Na rema kuretu mena meshiri ya moru iguruli ya fururi uyu. Wero na meshiri ya maya. Na nigeza gai wabiririe kugaruna ni ya meshiri ya maya. Kumarini niu no horo wege mainie na kiugugi yaku. Na nigeza tukuro na wetigiri waku. Uria kuwa gire ire. Thini waguro shito. Nitodo gaiwe munene na gaiwe mwega. Tuwa kugathiriria muno. Nitodo wa moe kuma kuma mangegania. Nitodo wa irathi mwenyegi. Uthiete na bregu kuroge turathi manashio. Na rushine rururua umuthi. Nitoko lirika na alia othe mehatikaini. Na nigeza tuike wako mataithia. Are makoragwo magikora families koragwo shigikora you know hatikaini cia gukoro magitigwo ni Edward ao mathiete thafari itiganite no makamukagira ndumiriri ci na ruo muno ati ni kogye na mutino na ndu anyu ni mahuruka mwathani ririkana families taishi onaya maroi magarite thini wa Nairobi Mombasa how if mutino urekikire mwathani daririkana families ciratigirwo ni Edward ao na nigetha utuike wa kumumiriri onare mekoraga makigurara mahide ni mareme thafari ni na makale kiriria kana maga shugiriria gwikora itada inishia thivitali woi gai maigwire tha kiroko ikikia umuthi na nigetha magithinabere kwa mukira urigiti matuike akuhona thini wali ture ku Jesu Kristo maigwire tutha agime koraga ni moini kagire maguru ni moini kagire moko gai ni mabiririe kugia na mathina ma mwiri maigwire tu tha rushini rururwa umuthi na nigitha makiro buyo ni madagitari are mara marubuya matuiki ya kuhona utume kiugo giki tu gai tondu no kio kirafatarani na ni jui ni mekuhona thini wali ture ku Jesu Kristo na uyo aritu tukariruga mibere yaku na nigitha mahinda maria turaingira ngari ici mwathani tugakinyaga kuria turathi na tugacokagiriria cikaro citu twina ugima wa mwiri ni turahoya kurorwo niwe na wale makoragwo magitwarithia ngari ici magacitwarithagia meno menyereri munene muno makaroraga ni kumarafatara gukorwo makiovertake na nikio guthia gucukuru nigetha mundu egwatire umenyo tondu accidents igishihandikaga ni tondu hihi wa ihenya riria rikoragwo farafaraini woi ngai ni twaguthaitha wigwe tutha nona mirimu igi oyo thegi kuro irwaretu ndakuhoya na nigetho tuke wa gutaburukia guko gwaku guko gukoragwo gutari kuo jugo guko gukoragwo gutari gukuhi na nigetha ciana cieku ciamukire uhonio thini wali ture ku Jesu Kristo na mundu ugi owo the wina thina owo the ni tu imathina maria mena ciana ciaku mwathani jokanagiriria maria ngohota kwina mena depression rushini rwa umuthi kwina matari na gia kuria kwi magite nginya moira makurutaga kwira rora biashara yake akarigori we nori ni kuhiga guhiga kana ngumikatia tondu ndiramuhe umithio uri angienda gukurwa kiamukira ikenda kai gukua ngoro kwina ngi so discouraged ni tondu wa muturire wa gukuthi maigwire tu tha ngai matike gukinyukia ikinya ria kuga riu ni manoga no merutire muoyo asha matikweruta muoyo thini wali ture ku Jesu Kristo kiria mego ikani kumiriria na makwalirie makwire sijui Mungu utakavyofanya lakini nachojua ni kwamba utanitendea wina hinya wa kuheria duma wina hinya wa kurehe utheri wina hinya wa gututhura ithima thini wa miturire ya ciana ciaku nditondu ngai we munene na kugucera thini wa mishitiganite kuroro na kwina mathina magicera kundu kou abiririe gucinjia rugano rwa micino ngai kihoti wa mothe cerera ya mathomire na mena ma certificates, mena diplomas, mena, you know, ma PhD, mena masters, lakini hawana kazi. Masherele tu na nigitha mone, hinya wagu ukugwa kugai. Ugo niguwa tuwa uthaitha kiloko ikikia umuthi, todo we mwega.
ona kure kurasha kayo mwathani kwina ngimekoraga hihi ni meherero ni edwa aho no na matiri ginya no hoti wako faga madhiko igururi ngimaini na kuhurukia edwa aho kwa sababu wana taabu mwathani maririkane we muheani nigetho na magishiri ure mekuhurukia edwa aho kire giothe kirafatarania utaburuki guku gwaku Jehova na nigetho tuike wa kuheana ngai witu mwega warora kure gutari na thayo tuma kugie thayo we muheani wa thayo tuma kugie thayo kure gutari gikeno we muheani wa gikeno tuma kugie gikeno ngai witu mwega ni thank you we ututhikagiriria ale mejera nitudaga kumaririkana na nigetha kihoto kionekane akuru kihoto gitiri kionekana reke kionekane we ni wote tagira ciana ciaku wewe ndiye huwa mtetezi wetu na huwa tunasema mtetezi wetu yu hai kimarore na nigetha matuike akuma kundu kuu agikuru mejera kimahiti ya kwina arya makorogo makiheana hongo mwathani tetera ciana ciaku ni ndaguthaitha tu ngai witu mwega na maundu mangi maingi mwathani maritu heire andu witikire kumarora na hinya waku wonekane uheane testimony thini watu ni watutu peana watu watoe ushuhuda jinsi ambavyo umewatendea maishani mwao huo ni kudaguthaitha ngai gitorore kuma ukiambiriria kia muthenya wa umuthi kinya mahinda mara tugukorwo tugitiriha muthenya uyu ngai no ugituhe kamweke ga gukorwo tugicokereria ciikaro ciitu Jehova Nika tugi yage na hidari ya kukwira ni thank you. Tutuge shoka niria tuwa kukwira ni thank you. Nitodo wawe hoki kuwa. Kutusije tukaona kama ni kawaida. Gukira aguthie mehango. Ushokiriria kuna tali kawaida. It is all about you. Nijui niwe gai. Todo igino mede kukurome na kamo ikiga kukurome muo. Lakini hawapo tena. Na todo tui holi. Na niutu hete mehomu dhini witure. Ithi tiwega kulirika na gagu ikara tuge kushoka giri ya gado gai. Na niwega mwadhani. Urathime fururi yoyo. Ororigi. Na witikira kuhitho hitho ini waku. Na kuhuligisha gili na nathakame yaku. Na kuhea na ugi muigi. No menyo muigi tuwithi nabre guitogole rio. Nera makurogo magitutogole ya gai. Ugole guitogo dha idha fafa. Nima igitu ugi gutegira. No mashio ni mamu mamari ya tuwa hoya ginya mudhikiriria. Na mara tutana wero waku. Nijuini ya tuwa idha na girina. Reto nila Kristo Jesu. Tuwa shuki ya gatho kuhana guitikia. Na idho the tuge amen, amen and amen. Na reto reithi. Nare mwana. Nare mwamudheru. Nigutu ikegu. Lagi kamerogwena na igiri nishu itirukete mudhikiriria dha ikumi roshine. Thini watafarira ya kuigagura kiroho ni jita wagadha ni wakuni na adumiri na uguthi guthi na abere na yu. Yagi maini na kuigua tira umenyo kumana na kure Kristo.

0: andũ aitũ nĩ twageririe kũma caution nao na magĩhĩganaihenya mũno magĩtigĩra ũhoro ũcio wa kũneana gĩbandĩ.
1: Okay, okay.
0: Rũgũri wa ibandĩ nĩ wambĩte ũgakinya mũico, no ta rĩu tarĩu handũ hegwĩtwo harĩa mĩrangi-inĩ ira mũndũ ũgwĩtwo gĩkaria nĩ aretagia andũ ibandĩ. Kũgweta gĩbandĩ mũcemanio wake no gũtharara ũratharararire.
1: Oh.
0: Andũ marauga ibandĩ matingĩneana.
1: Nĩ ndĩraigua atĩ nĩ mũreheirwo transformer cia thitima.
0: Transformer ciĩkuo, na ũhoro ũrĩa wĩ mama nĩ atĩrĩrĩ. Transformer ici ti ciothe genuine.
1: Okay.
0: Na rĩu okorwo wĩna mũndũ wa kũrĩa gwitũ kĩna ngobu andũ hetagwo gwa kanyua rĩ. Transformer ya gwa kanyua yohorirwo Saturday. Ũgĩtuĩka atĩ nĩ andũ a power, atĩ yathiĩ gwĩkwo maintenance, atĩ yakanyamũ ĩcinĩte ĩthiĩ ĩrorwo thĩiniĩ. Na kwarorwo wega transformer ĩrarehirwo ngũrika. No kũrwo atĩ gwakũrĩa ingĩrutĩtwo na kũrĩa kwa wa mũthembe ikarehwo gũkũ. Rĩu andũ mena guoya mũno tondũ maũndũ ta maya ma thitima manahanĩka mbere nginya 1995 rĩrĩa kũrĩ by election ya KANU. Ũndũ wa kũhenia andũ na thitima ti hĩndĩ wambia.
1: Okay.
0: Ndĩrarĩ gatũra kĩharĩa mathako handũ hetagwo ha jesi. Andũ aitũra rĩu maratũria atĩrĩrĩ. Kweri kweri thirikari ĩramenyire ithuĩ tũikaraga nduma-inĩ tondũ mheshimiwa witũ nĩ arahurũkire.
1: Okay.
0: Onayo raia ya kawaida ĩ very suspicious na maendereo maya mararehwo ihenya ihenya ihenya ihenya. Na makamenya atĩ mũkũreheri maendereo maya ndarakũrehera tondũ nĩ akwendete. Arauga gũkũrehera rĩrĩa ũracakaya tondũ andũ nĩ mendete mheshimiwa kĩaraho. Handũ ha thirikari kũreka andũ macakae na thayũ, rĩu ũroka kũmaikĩria mbembe na kũmahendereria na tũmaendereo.
1: Okay.
0: O tũrĩa tũragĩte mĩaka 13 rĩrĩa mheshimiwa witũ ararĩ muoyo.
1: So ta reke njũrie, guoya wanyu nĩ ũrĩkũ? Guoya wanyu nĩ atĩ transformer ona yahandwo nĩ ĩgũcoka ĩhandũrwo, ĩmunyũrwo?
0: Andũ mena guoya ũcio mũno tondũ nĩ tũrathikĩrĩria nginya na kũrĩa mbere rĩ. Kũrĩa gũkĩrĩga ithurano na thirikari ĩgĩka mĩnyonyo ta ĩno. Mbere gũtirĩ mwaki wakanire, thitima itiakanire. Ikĩngĩa ũrĩa ciatigire ciahandwo nginya ũmũthĩ itirĩ ciekĩrwo mwaki. Transformer no kuohorwo irohorwo kũu. Maũndũ marĩa nginya bara iria thirikari ciothe ya raunjire na kũu mbere. Gũtirĩ bara ona ĩmwe ĩrĩ yakwo. Na gũkũ noguo mareka, ta rĩu andũ hegwĩtwo bara ya kuma Ithagani gũthiĩ ũguo Ngũrika. Nĩ yokire ĩkĩrugũrio kiumia kĩhĩtũku.
1: Okay.
0: Na andũ makĩgĩa na cauku na ũhoro ũcio tondũ ona mbura ĩrĩa yaurire mũthenya ũcio ndĩrĩ yoneka. Tayarĩ ya gũthambia maheni marĩa mahanĩkire handũ hau. Thutha wa minista wa bara kwehera, mũcaina ũrĩa ũkĩte nake onake mũcaina no kwehererire. Gatinga kamwe tu gakũrũ noko gatigirwo hau. Rĩu rĩrĩa andũ marehe thĩna hanini senator amĩthwarire gokaga gakahunyahunyĩrĩra. No andũ nĩ maramenya gũtirĩ bara ta ĩyo ĩngĩakwo tondũ ona budget ĩrĩa ĩrahĩtũkirio. Gũtirĩ na mbeca cia bara ta ĩyo. So andũ nĩ maramenya thirikari no maheni na mĩnyonyo ĩreka gũkũ.
1: Okay, ta reke njũrie ciũria igĩrĩ cia kũrĩkĩrĩria. Ĩrarĩho tũraiguĩte anga nĩ mwarekeirio ndiũĩ ndaigua goons jakara sijui.
0: Oh yes.
1: Anga mũgĩkorwo mũkawa wĩtagwo nĩ gardens?
0: Wĩtagwo garden harĩa ũgĩthiĩ na Nyahururu. Nĩ twakorirwo hau nĩ nyanake kiumia kĩhĩtũku. Na andũ macokanagĩrĩra hwainĩ thutha wa gũkĩrĩkia kambĩini mũgagĩthiĩ gũgĩka strategy nĩgetha mwĩbange maũndũ ma rũciũ. Tũkĩhithũkĩrwo nĩ nyanake.
1: Okay.
0: Ciĩthaĩte na mĩcinga. Rithathi niĩ ciarĩrire hau niĩ ndirĩ ndambaka ta gĩthemba kĩu. Ona wona ndĩna kiro ici nyingĩ niĩ ndarũgire ngiri, ndarũgaga ũguo ta thwariga. Nyanake igĩũka imwe ciĩna mĩcinga ingĩ mĩũthĩ. Na nĩ ciahũrire andũ ũru mũno tondũ ta ndagĩka ĩno tũraria nawe kwĩ mwanake ũkomete girigiri na PGH Naikuru.
1: Okay.
0: Akomete thibitarĩ kũu AICU, he ũngĩ waunĩkire kũgũrũ. Ndahũraga nginya aheshimiwa na ndĩrakwĩra ũhoro ũcio wa ngunizim nĩ ndawĩtigĩrire mũno tondũ rĩrĩ. Hau twarĩ nginya na mũheshimiwa mũrata wakwa wa kũndũ ũgwĩtwo Njohi NCA. Na nĩ wa mwena ũcio wa thirikari. Twakapetetwo thĩ nake, ngĩhũrwo nyahunyũ nake araringwo mwatũro. Akageria kuga nĩ wa UDA. Nguni citiramenya wĩ wa two term kana one term. Tũrahũranĩrio ithuothe hamwe.
1: Kwoguo mwahunyũrirwo inyuothe?
0: Ithuothe itirenda kũmenya. Mũikari wa Karau itirenda kũmenya na tũkoria thirikari atĩrĩrĩ, kambĩini nĩguo tũragĩkĩte mĩeri ĩrĩ wega rĩ. Nyanake ciarehwo ciake. Nĩ gĩgũtũma thirikari yambie gũka kũũgita andũ. Kaĩ na guoya ũrĩkũ ũyũ?
1: He mana nyitwo arĩa marĩ na maũndũ macio?
0: Acha gũtirĩ mũndũ ũrĩ wanyitwo tondũ thirikari ĩrĩa twĩnayo rĩ. Ona ngũhe example njega. Tondũ ona niĩ mwene na ndagĩrwo ngero na ngĩribota ceceni ya borithi Maĩ Mahiũ na Karau. Nginya ũmũthĩ ũyũ ndirĩ ndetwo nĩ thigari kũũria nĩkĩĩ kĩu kĩahanĩkĩire. Ona nguni ici wathita tondũ kwĩna nginya nguni ingĩ roko. Mena roko na ingĩ cia gũka. Ici roko mũthigari aratwarana na mũndũ wĩna mwatũro na mũndũ wĩkĩrĩte rũhiũ haha Njohero.
1: Okay.
0: Ndangĩmũria tondũ me mwena ũmwe.
1: hena possibility ke udogeki next week no kigiria ndukuma gwikia kura.
0: Well to thulima turona ta thirikari kindu kira thirikari riwetigetie no kuguoyo hi andu ibatikana umire muno nigetha thoni ino ndikana ne kuhotwo ni maramenya ni makahotwo kindu mangienda ndukunyihia ni kamajini. No na wadu wakara umaka uwe kuko nefururi wa itugati na tumia kuko umaka uwe batiasi ya leta iguwe ya na hizyo te wake meera make yumeli ya maiki ya kura na matoma na maragira na hizyo na otoka mataidhiri li hali ya toka hota toto kara unde ito na totigo uka kuwadhiriruo.
1: Okay, tareke juli adu wakara ukiugani marahayo daigu waka marahayo mosheere hivyo kara uti kukuma gaidio
0: kara unde fururi wafuthi kuko mpura yura kakafura kandai kathate mandagu na terere yoka kunuka
1: na mosheere na bosho siya heano neke
0: kwezi ya thirikari ya rora adogu wale na meko kira kwa timuru ya kuhona jeno uge kukontrol uraga naona wando ni mame nye tete lulu mwuzere ulea wode watu urago na kuhulia turu karana na kuhulia galiza kuhulia kuhutitu wale wene gula atu lehera haha na yule wuko mego udaine hitu kafisi nego kudira irafu dira miguda waru nego kudira irafu dira miguda tolo kutie ki iganda siya vali yo addition.
1: Okay,
0: kena kuna thirikari na wakine na kiharilo na niya dete mwikari wanyadaro wakiganda wike kia waru ya kirone uhuru haha karao dekira yo na ale masini iye. Tondu kigando ndagiakira uncho ndagiakira unchiro ni mundu uyu wiku ona kahiu kamwe tu aguthiga aruga tire karehwo. Ono ni magitwendete muno ri ni maturehere mandiro mara me gututeithiriria irio citu tiga kurira migunda. Bugaci tu handu ivuthere gukuri igakiguru igathiga gikiheanagwo na kuria kwina ngaragu andu aguturehera ithue na mboco cio kuratu kona itiraya. Aria turaria no maragu anga ciumithagio na thitima ni mboco nyumu muno gucamukia ndoebo ya mboco cio no huthire funda kakarika gima kafuta kabu.
1: Okay,
0: wana kasi iso ilahe ya nuo digo si la kaputo ika unoga asa mokie bosho isi otafuri emo kata direte
1: aya kiri ya kokia mudia ido isi siyo de mule heido to de guire ne moko lehero maedereo o na makinye te hii sirege bido niko mine hemo doratu edidi oguwele ni ole siria ne ige toma moi kari wakarao aikie kura na jira ya korora maudu masio megi maedereo
0: ginyare atukinyete ri muikari wa karao ni hande hotete gwitiria pressure ya thirikari na indo icio.
1: Okay,
0: ndo ni aramenya wega atiriri ti genuine mundu ndarakuhe kindu giki ki genuine na mukuhe yaramba ga kuruma. In fact hando jirega hetago haja ga andu acio matumia majirire atiriri maendereo maya mararehwo ri tungimanania na mundu uria ukunengagira irio thani no akamba akaitwira gikorora mwona hii maendeleo mayari wafisi yeri yarauma hena mudoroga mete hauja weta kuhasano maro secretary general wa UDA araba geta mwekoyo mwukafira noto iguwa kameyari yore geni gyara gionia togori yare mwemwe na osio akima kiuga kina kikoyo kihana maria maraihu atikigeheo biya kutiyo doge tageka shuko isho nila koro ikikera ado goro muno na mena maruru na makame nja idosi matira hayo todo ni mede toroto kwa kiugate kutiri mundo kihura maedereo.
1: Okay,
0: itode siyo keo na tutaroto unetoke taro huwa ya alia kakeo daigwa maedago kuwa kataro kamwe araikari mara uga seata unetoki njile goku unetu itole ubotiguru taona kamwe goku
1: onaka edako heyo
0: ona ni hekuwa muno dikosisi ya tigara kenda korono maote mekire farasi yote siya karaurami ugo neguwa moikari ya gieda.
1: Okay,
0: tutigefika maendeleo ni mega ni mareho mare meko hoteka.
1: Okay,
0: naoma tikuororo ya muikari goro todo ni tura menya thirikari na maudu mare mothe moru wekete noye deko hana tege igwiru wadha ni odu watu maendeleo tuda na noye ramenya mahitia mayo ni maigeta johi ya mutu.
1: Okay,
0: na muikari wakara une yometia naka ugada gisejia.
1: Asante sana
0: naone kuwada kukiugati hiri buwa na kato wanyo getiri hako nani
1: hey.
0: Adwa itu wakara u tuirago wekama kuweri ya ejoku na ole wadoa ito leu mamenye mukamole udole kendo kege kendo dole hili ya lege itigaru leu no mahira magiuma
1: neke
0: adoa ito leu mare kiyaru nyodo mashoke na musie.
1: Oh, okay,
0: mwono nyawago iki ya kura togadhura kama u Sami Douglas kama u wago dhuwa kia makia DCP.
1: Okay, sawa
0: mukawa ni muhige.
1: Aya, thank you.
0: Asante sana mwona katonye.
1: Asante sana Councilor Johi usiodewa kia makia DCP kuporoge dhana kia mudo wa kia UDA akadeke muigwe maudu ole mahana no kwa hida lili tobe tukushokie ole gedho koine neno nedho kojaga dhoko ya magegania dhoko ele okorago na weyadhi wode wako ya molina na kugura kilea wedirete eno noyo dhoko ele okorago wena hinya wako ya molina bei weo nagie kanethi mwoko kwena mitheba meigi muno yadhi mwile sita kwa smartphone kwena smart TVs kwena malire naturagire mwodo da getida kwa Nairobi kana kulea koge otide oge dhimodha oge dioro kaga minoge yoyode washo kawadhi etoro na dorahota ko
2: leo nige ni kono
1: hapa
2: kili yes
1: ni
2: leo ya wadiruo
1: ni heka kwa doro kikome na wigu na nikono gawano ka mono hadu hako nogoka kwa yes. Wigira hado koine ogole kwa doro na kitike kwa doro keika ni uliri uroka we full
2: mm-mm.
1: We complete
2: yes.
1: Agani moka kukusere ratika kushonoka toruka meda ini kaku sitting runga tika irewega igira haha ogole tekiye kakea sofa set by the way ni full set toru kukula sofa set ogole mogeka ogole katein o no ngole meda
2: yes
1: ini sitting room ya kuiga nire
2: yes. Wa
1: gani magi ukana turegire toka kihitha thoni o hali andu marake ona
2: eh na kuko gani gwito na ngai
1: eh na kuko gina ono gikoro kimenya gutika ire wega ri
2: ri
1: we no we uy
2: yes.
1: No ha ha gani ma sera moka makirora gogo makarashuri ya maitho magikwarageria me kure tu ire kuno no manara makarora
2: eto si kuiga thie ja
1: ini na thina waku no agiro kuhitha ko gwigira ha sitting room ya kuika le wega we we kaga maundu ma tama grigasha no gure itagiria mai ri ari tagiri komi ogure mutabo wa sora ne kugate mai ma kumode by the way ona tabu te mutabo wa sora wa bogure bo be mai shoke ogure mutabo irrigation o shoke ogure mutabo wa sora
2: yes
1: ko gune kuga mai ma kumode na maudo mai irrigation matire hoda gira thiti ma mari hoda gira sora ga kanika odo ke ga gu kuhonokeria besha na maudo ma kuma agrigasha magashire eno ne thoko ina ido nyingi muno we ne kuigira ne getho gure kire overtide na kuigira thoko ni raithi
2: ora hinya star 420 hash star 420 hash
1: yes the twayo gine ate mulimi wa mahio o Kenya nerwa mahio maku wa ugima wa mwere okagana okabereria na dawele ogwikoro shagulite ya mahio maku na tugire dawele jaga fio ya kunina mitheba yothe ya joka na menyone dawa itagwo force 1 na mahio turali horwa ngobe boli na ngodu force 1 ne jagere kuri mahio mitheba yothe no ne tugi atirire ri ne twahe mahio maito force 1 joka ne siadina
2: yes.
1: Ona mahio ne magicokereria riri oririkane to joka tuke giko kirege na kore mahiyo maku ngobe ta iria no ikore na madena agiko ngobe no nogo kamwera kamona dira shokia minerals iria iro imana iria ngobe no yata kuthini kanane moshe
2: yes.
1: Agiko mwole mi ni ulenda kukoro wina ngobe ya iria ino gima mwega wa mwere mehe shube wa high chem daily kuhu ni shube wa kushuna ule wika kero ngobe negeza minero iria shu imana iria igaye korone ira shoka na oyo ni shube rata idhiriria kuwa gara production iria ngobe aku ya koro nea booster of fate kagia na mahede mena hinya wana igwa ngobe na siali ya agwa
2: yedi
1: na kehogi ukago hedi ngobe ya siara hedi ore siani uko kama wa shoko kona ngobe ni are mogukira ngobe kagia na appetite ogwa kogwa maudu maya mo the maroka hedi ya wahe ngobe yaku shube wa hikem data link
3: kuzi igiri shomeme aya makuheaga ciothe kurio gutire itetheko
4: aithirigari no handu ha ugwera tuka kitangituingata e handu ha gwega ndu uguo aya mudrogite kada githonda ka mbia e ditingate
5: thonda mbia de mudu mbia chake
4: ekyo rafika e dikini ndu ugene tokyo ruo
5: naka ele
4: na

0: Apple and Kasenti.
1: Ruibo Ruawaga.
2: Tatu tarehe atiriri gucema ne kuga atia
3: gucema ne gukora witheretie mbe ugitonya nyumba no kai korogo wina guoyo ugitonya kigongo na ini tondu no ngikunine na no ngigutulie to anyita
2: ha dina nyita hau
3: tigo tonya goguo uma kuria uma uniki urathie tonyete kanitha ta kirabu no no ginyo abe witheri ukingira nyumba ya ngai nigetha nawe iyo yari ronga metie mbere yake ri ngai agathia gacemani na ri na wacokeri iyo yari yako
2: enawe gucema ne kuga atia
4: gucema kigongona ni kuga atiriri gwitheria ni kuhoya ihoya ria gwitheria tondu no nginya uthie usemete nyumba ya ngai nyumba ya ngai ira goti maguru ini moriri ugathie usemete ukambogetheria nigetha ugetikirika
2: kwanyu niku
3: wetu ni mero shogoria
2: makiria magucema ri ungira andu a chogoria ati
3: mathikiriria kameme makiria go maembe
1: kameme kayuka mwiki mutiriria waku kiaroini